0: Iba po ro mo kami uli ah. Roa, rarabakalolo ko. Iko ka busumi, ito ko mi. Kaya mo maya makamukay ni. Iba pa moje.
1: Iba pa moje.
0: Paragladang bambo niya kayo kayo basata. Alane mo malipo basata. Kamarapakita, ante nga nangana, ante rawawata to kayo ni. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
1: Mokai limo. Mokai limo maya mata mokai limo.